sirna nenggih Bambang Subandriya. Kocap prapaning Begawan Parto Winarno.

0: Gus klular klulur sapa? Sapa ngaku?
1: Apa sira mapan ora mangerteni sejatine aku?
0: Ayo tepung wae lagi iki kepethok wae lagi sepisan iki kok ditambui malah kaya ngono lho.
2: Ki apa sirna